lang ang liyak maya niya. This day ka nga gabla ng liyak tayo ngulok po pinto. Kanang ikot lang niya ang nangira pa na tayo ekonomi, endor pagka-status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nampak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara nilai serta pengelandir tepat.

0: nanaw ba telepon lebo mai kereta kita tau nganakai ke perusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Uma perangai kita, pesan tu, hari YFM.